a ge pouvoi. An fè louange ni ansan. Mwen te kriye nan piye Seigne a, li te repon mwen. Li delivre mwen ba tout sa ki ta fè m pe yo. Le nou vire jè nou gade el, sa fè ke nou kontan.